Ngasi, July gitang kun mapal yung sakay sa numit. Ingin gi tara mga nipan ba? Sa kapitalisi nga majamapal ni Funipal, Inglisi nga ni Kuntarug, hausik ayuki pung mga maghaita kibagaloy na na. Agaswani yung falgi sa ngay channel gi, tauram pa ring sandok pa hujari. Sandok chari ba megahertz, jama hong dasmik mga. Tauram tabiri ba singbo, ikop non javagaloy na na, taram na ukchari.

0: Ai si loe ne tsume.
1: Makadi baba namuli biyo.
0: Ah liye. Guru Purnima haiduna sauna thorom pangtho iko. Masigi phajakhraba nungi arthadi. Guru amadi sisagi senglaba mari do. Matam pumbada inauta nauna thamoida lainana bani.
1: Baba guru gi nungi athar do dakpi une.
0: Sa. Gu haibadi amamba haiba. Aduga ru haibana manghan ba amamba manghan ba. Ko.
1: Abu baba.
0: Arai bulun da hairagana amamba gi mato gumna karimata khang da udana leram bado. Kokhan ba haiban. Guru yaudana gyan phangbangam de. Maram machina guru haibase ishor ahum gi apun ba masakni na hai nei.
1: Aduga baba devata ahum haibadi kana kana no du sutak piyo
0: devata ahum haibadi brahma vishnu maheshwar haireba ishwar ahum sine ko
1: adwa ishwar ahum du gi maram da haibiyo ba
0: ah haige haige ahan bada brahma haireba ishwar si gi maram da haige ko
1: hoi baba
0: brahma haireba ishwar si taibangbu sembi ba ishwar ni haina lawnai mase ishwar ahum lady ba du gi manung da Maksu matik magoni amna laiba ishwara mani
1: Ado baba Vishnu gi maram da somu khara hai biyo
0: pan hai ga dorini sha Shiva puran gi matungina Bhagavan Mahadev gi shakti dagi Vishnu poi ka aduga Brahmana Bhagavan Vishnu gi khoidau digi thingalak pa phanse khaba thambal digi poi hai nei Vishnu di ising gi mathakta sao gharba lin gi mathakta ngan thoiduna lai Makut mari pali, makut amadana thambal pai, makut amadana gada pai, aduga makut amadana panchajaina kauba moibungama pai, aduga makut amadana sudarshan kauba chakra du pai. Bhagavan Vishnu gi sadong di garur hairba uche sini ko. Mathangi amu gengsi sa.
1: Mathangi esina Maheshwar haiba ne baba.
0: Maheshwar haiba dine. Shiva Mahadeva bu khangne.
1: Ko.
0: Ai khoina nga sai de gi nei ne rib se. Guru hairi besi Ishwar ahum du gi saklon ga manai haiba ne ko. Adu ki mati magul lai khaw jani.
1: Adu baba mathangi sidi Sisa haibasina kari tauga ge baba.
0: Sisa haibasina mana pamjaba guru khallaga vidya tamlani. Ko. Mahana tamga dori badusu masana pamjaba oigado ba. Numit aphaba yenglaga guru gi manakta laklaga yahi tamjage yabiyu na hairani. Adudagi guru duna nipasi semba thokani se. Natraga. Pana siam laba su oiroi doba mini se hai basi dag ekta giyeng bada khang. Mana tambi gya hai na yabiraba sisa do. Oza guru masak khang ba, lamchat bebar phaza ba, mathau da pukning changwa misak oi gada ba.
1: Ado baba, thai na di sisa singa se ayamba matam da guru gi mayum da lay na hai ye. Guru adu gi se ba, adu da gi di inkhol koi ba. Dagi guru gi mateng pang ba pumnamak se chanarami na hai baba
0: chumi guru bu hek ubuga kok non khurumba guru bu ngak sen ba ishwar magni khan ba guru na hai ki ba wangang na chatpa kya si su yori
1: ko thai na di guru na uzaw magi makhong da pham laga mahai tambi ba gi chana bi su lairami adagi di mahai roi singa dunai koi koi sina pham duna guru na takpi tambi ba singa do mun na tarami chumi ko baba
0: chumi mahai tam hai ba sida ai khoina hauji ki matam da di lairik khakta tambo ina ure ko matam du da di aduna te ved puran thang ta ri lan gi khuju khulai tam ban sing ba su yauri bani
1: Ado baba guru ga shishya ga ani gi senglaba mari ase ningsing bo oina shishya sing na purnima numit ta puja pangthok na bra baba
0: chaung na pangthoi aina sumamang da hai gra macha manai oi ba shishya sing na guru purnima haiduna chaung na pangthoi haina ko maduda dup thaumai haira acha thak katuna laishon tinchon kaya tauduna pangthok na ri bani angang oi bena khoina khangba da lai ga da ba da hai ba tar ga di july hai ba tha si da oi ga do ri ni masida miyam na mandir da guru puja taw nei ko mandir da miyam na lak tu na khurum nei ngam ja ba hai ra lai su kat nei
1: o

0: Baba.
1: Hayo.
0: Baba na guru gi atrahan ki badane. Gu haiba sina amambani. Aduga ru haiba sina manghan bani hai ki. Amamba manghan ba hai di basi kari no tapio baba. Adua. Mamang da baba na takpo da atrahan biram dreba. Adua marik chum nam tahan biyo.
1: Ah, takese. Puning chang ta. Mioi bai khuise. Kanasu hai na polte. Akhang ai yo jana takpi tambira ga hairak pangak tani. Chumdra ai na hairisa.
0: Chumi.
1: Ah, naksu hai na polak panate. Ozana takpi raga tambira ga hairak pani natra.
0: Mane baba. Ozana takpi raga adagi baba na su takpi raga hairak pani.
1: Hana khangdana karimta haitana leramdo. Maduna amamba kawi. Adubu takpi tambiraga khanglai ba adubuna amamba bu manghan ba kawe kaudro
0: kawe baba ai khangani baba
1: adubu miwei ba marakta su hek tak pa ga khangbana hanba loksin lai ba yawe makhoi du na pok pa dagi loina ratla ba pratibha lai ba misak kawe ko guru dagi sisana hena hai ba kaya ma su lai aduga wapham ma ga hai ge thai na mama ngai dadi tambiri ba guru adugi dakhina pi ba chanaram ko Madu, sisa aduna pining ba mahekta piba yaramde. Guru adugi apamba kari no hanglaga. Sisa aduna thamoida amakpa amatta laitana piga dabani.
0: Adu baba, adugi khudanga maana ba wari laibra. Laira di yampasabam taingwanda libiyu ba.
1: Lige tau. Mahabharati wari nang di tarang hirwai angangwarimni na. Guru da khinagi niko.
0: Au.
1: Nang machimana uchama mangagi wari khange ko.
0: Adu di khangi.
1: Hariba machimana uchama ga manga se drone hariba guru du da bidyatame machimana manga gi manung da arjun ko bam yawe ko mahakti guru na tambi bedegi masana honna jabgi gunna guru dagi tadna hidok re guru drone su mahapu mana hijab bidya amat chithab leitana tambi re drone na arjun gi lirung tin gi bidya khoi du uda Anak papoki.
0: Adu dah ini kaya dorai bapa.
1: Adakah di guru drone nama tang sahre khaladuna. Ning thomasa mayam tu koksi lerga. Magi guru tu kena piro anahre. Madu dah guru na pambiri bapa kena tu karino. Koi pijer lagi hai nak kumlay. Adu dah guru drone na drupat ning thawu pharga. Aigi nakta puru. Mesini aina pamba tu kena hai. Madu ta bapa ning thomasa singadu. Maru tok tok tok luk thad na lai re matam du da arjun na guru da hangjaki nanai arjun na thapak do pang thok sege guru deva aduga guru deva da gi athang lor ga makut ta lirung ten pai du na dolai tung du na chat khirami ikui ikui de na drupad ning thok do arjun gi dolai gi chai khok ta makhong makut pul laga guru da dakhina sida lai jare hai na kalami Nungai bagi pina pun cocok lah drone na Arjun bu cek nak kolami. Aduga mana hari bu bidya punamak Arjun dah hari bu oizero hai na bor pirami.
0: As, yam nungai baba. Aduah guru ga sisaga lain hari bu Maria se yam pasen aku likwa.
1: Pare pare pare. Ngasih kiti guru punima agi maranda khazik tang lain ada. Nang bahap tarani ko.
0: Hai baba.
1: Pare pare pare. Nasi gidi lo selesai jare ko.
0: Oh baba.
1: Lo selo.
0: Hai.

0: basanta song tham mae mang jing ta ning ong lai kai de kini hoje hoje economic blockage sina ai khoi do pi ri ba sai thing si adoki mate gua gre mi pung khodi ma gua da bai bdu ama bu lai ti kai no har kan da lomi moi ne injari ba a khoi de su hoje tangai phadna lo hun bagi matam lak pa kan da sa tho khitang lai ba phoksing ma pa lom gi phoksing hai ba ta re hybrid ta na thangna ri ba phoksing gi phokdi phang da ba na mara mo ra kan da adoki mate gua ba madagi hindok tana ekoi gi tilhal hidak napi hidak sang da ya dar ba lomi moi na lo matam da sin da ba ya dar ba ekoi gi har sing lai ri ba kholi ba mayam puna mak sing si economic block na mara mo ra kan da ma pham si da lak pa kan da yorok pa kan da ekoi lambi si highway si block to gi ba mara mo ra kan da national highway 37 da ekoi lak pa do amuk hal kan da block to ram da gi amuk hal laga national highway 52 Imphal jiri lambi sida muk lak pakanda aduki mati port ki baman si hangat ki ba phogdi ki baman si hangal lak pa hana lupa sahunga hupu piram badu samri ge yankai pirak pa sin mara mara kanda ekhoi da aduki mati gwa ba ekhoi gi lairi ba tila le dak na pi dak sing asi ekhoi arak pa khra blok ge sin mara mara kanda tholok pa yaba gari sing thola kanda masi ekhoi ekhoi gi dealer sing dege ekhoi lo ba kanda ekhoi koi tan tan raga ekoi low bo gedu bomba phivam yamna sa ta bo phivam do mayung na basi mase ekoi ga so ba awa ba sei thing amani badu jagi hindo kan da ekoi no mo gi tangai phada na sang da ba yadra ba ekoi gi yum da si nari ba tilau gi mamal adu ki mati gi hengkalak pa alu gi mamal hengkalak pa no mo gi sang da ba yadra ba po sei mayam pu na mak sing si ma pa na gi pusalak laga si na bana ya mono oi bana ekoi si adu ki mati wa ba si hengalai no mo gi hingna na gi da mak ta dari thobu na sinpha mo ra kan da sen tan jari ba adugumba imung manung puzeriba masa masu sing larik tamnana ba masa singi damakta imung gi damakta honari ba hingnanna bugi damakta thengnari ba lanpham se aikho economic blockade toksan ba kaanda mapham du da blockade hek tokhi ba makhoi se numit ki ani phaiduna leiba khamduna leiba aduna maram ora kaanda makhoi da imung manung gi senthok lambi si lerakta ba maram ora kaanda awa ba mayam ma thengnari ba mayam puna mak sing si aikho economic blockade sigi yamna tamthi ba yamna thai sathi ba saithing amani haiduna khanjai asigum mayam punamak sing si awaba ekhoina thengnari ba punamak sing si nomogi oiba kusumalin sina ekhoina posi laiba matam da su konarakta ba paisa si doki matik warak pa tilogi maman si ekhoi hojik lupa humphu pi re alugi maman lupa ni phu pi re keje da aduna masi ekhoina thoksari ba senphom siga ekhoina masi laina namo khona ba kanda imung da doki matik waba masigum saithing sing ase matam sangna ekoi adum tawduna lai pairi pairi ba matam matam dugi oiba sarkar sing sina masigum blockade ase tawdana bagi damakta karma mongda lainga ki mong si hongdo kanda ekoi blockade si tawdana ba thingdana bagi adugum laba tangai phada balambi oiba sing si hek thingjandana tawasi thingdana ba akhanna ba keno ma paichat pasi sarkar gi baikai dagi yamna pamjai aduna asigum laba piri ba saithing sing ase dagi ekoi nga thong na bagi damakta karma department na mai kai dagi tari horaraga hien ai khoi sigum basing si thok ta nan na bakari to goda ge haibo do sarkar gi mai kai dagi ahien ba mieng ama changan jani ni haibo wapham se ten tang na thamjari
1: hiram masigi matang da manipur university gi department of economics da professor oina laibiri ba dr singlen mais nam dagi wapham khara taminase
2: ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯅ ꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯅ ꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯍꯦꯜꯊ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯃꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯃꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟ ꯗꯣꯀꯦꯠ ꯑꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯗꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯋꯦꯗꯅꯦꯁꯗꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯟꯗꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯇꯦ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯗꯦ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ

0: Saha kreta ko kalen thasya. Aungji si kalen ki thanil meya yokshi laklavani na. Thasi su kaya da fazana thorakli ba. Sumai na thabal da phamma ka pheena humba shishu. Adum manu mai kwa. Sumai na saagin saharab da kalen thasi phago mangai da. Adu da gidi inga kumdam laktana. Nong juba hauruk labdi saaba masya. Nong juba masya daibdo adum marag lani taurishya. Hai, hai.
1: Upua, thabal da phamma ga hansik langira.
0: Si. Ngak te jali ba khudai shina hum hum tuna haksik langim ni nya.
1: Oh.
0: Hai, ngai khune mem thoi bia. Ai, isu bu nungi dang gi ngasi gi lairi kam ta pa thra bro nang bu.
1: Adu bro, ngasa ai degi imung da lairi param bane ba.
0: Hum.
1: Adu da sum sa ba hen galak pa degi upu gi nak ta la ine.
0: Adu di upu gi nak si da phamu lau sha. Si. Ishoi pu, pisina hum hum duna haksi lang sisha.
1: Hoi pupu, pongge. As, pupu, pupu gi pina wu lang no hum basidi ing ing lao dana yang nungai bo.
0: Sumai na, kalen gi matam gi numidang da, thabal mangal de pamuga kudai na hum hum duna haksi lang basi. Tha ina ahlaman haktak tegi adum toruk lam nito.
1: Ado pupu, ai koi mai tei lon da. Hauziki thasa kari tha kauge
0: hauji chiburo a kumamagi khwaidigi shaba kalen tha haibuduni dana
1: o as bubwa nasi di thabal sisu phajana dum thoi ko
0: kalen thanil meya gi thabal dito aduna hek jasang baga thabal na utonu aton hek te lom lipse
1: bubwa thanil hari sibu kai haino
0: a thana khwaidigi paang na mapung phana thopan mi tubu thanil su hai Aduga, Purnima Anumit hai nasu adum kong naiku.
1: Purnima Anumit hai dudi tare. Aduga thanil hai ri dudi upuna hai rakan da taie.
0: Pupuna hangasi hai ri se, sidagi di nang kauranuku. Purnima Anumit hai ri basiga, thanil Anumit hai ri basiga, amatani ku.
1: Aduga di kauraroi, kangani da. Pupu, yengo tu, atiada ngorok ba, nung dung karalai ri se. Haza jai yung ne, yung tu.
0: Kalen thagi thakai yokse lam ni na. Asi gumba nongi nongdum se. Paiba sum horok ladong ni ko.
1: Adu di kai gino pupua.
0: Adu guru, kummamagi inga kumtam maidana. Nong na kan na suhudo. Horok kadori ya hebedu. Asi na tak liba ni niya.
1: Pupua, adu maina nong surak pakanda. Pupu na tak piba nong lau isai do. Nong marak ta suong dana sakke kwa.
0: Ye. Isu bu pupu na tak bi kiba nungla wishai dubu pari brane nang bu
1: pari na amat da sita da na dum pari
0: didi amuk da usak do rau ne pupu ta agye ne
1: sa agye ko pupu
0: so
1: nong wo chu taro hanuba hanubi tau taro yang zing maton thum halo pasoi nurabi tau taro unam pakang kunjaro Kau bru kau nu nongo, loi zing loi ya nongo, nongo cutaro, nongo cutaro. Ya ya berapa pua?
0: Yare. Isu di nonglawi sesi adum parumi poni dana. Hey, pupu gini entah ya.
1: Pupu.
0: Umang lay harau pem lay bungi uyu tukia. Kongga ibu usir ke konsel si, nang tara bra.
1: Pupu. Masih dah kong liba ucik sigi maming dah. Kau ikau gya?
0: Sigi ucik siburu. Masih di ne, aku ini nonggobi hanya kong liba ucik tu niku.
1: Ngahan kau di, sigi ucik sini kong bu dah. Aku diang tak tadi bu, masih kau tanya ini apa?
0: Cumi, nonggobu kau di nasi han bangamba. Nonggobu kau ngambi nonggobi hari ucik si. Atai ucik tu na, yam tu ini kong bu ucik nanti kau ibi ma.
1: Kau ini apa buat? Mana tu ini kong jadi buat?
0: Nunggu ubi hari buat ucik sih. Nunggu ising natana, pukri kongbal, turil gising, cuk tak terti. Mangna batam kui na nunggu ising tak kuat panglak terbetiku. Mangna semua ini kong laga. Nunggu kau terbagi nungsi terbagi wari lay.
1: Wari ya, buat wari dia antaninya ai.
0: Sia. Ai dige tau ku. Tapi bang siapa mampuna? Lairi wa thawai pal ba pungna mapu matam chupa ising phangna ba 都空闲哦，不料到罗还能亚汤比不得几个
1: 啊！
0: 来里个啥物事？没有一个不那么些都空闲吧？不料到不都要我嘞？
1: 哦，
0: 那可以没呀？都给没了噶？农工比还那还里不物事个些？那是要我物事不得几？农工比还里不物事些？可里个拉个地方，我很熟，还得那来个来包不都？农工比。

ngasigi good morning manipur gi ihan hanboi na hangseriba laibak phairaba message ase iram si faidegi pangsangam bi chanu ningombam amadi yening hun bi chanu ningombam anina thabirakpa message ni anina tabining haiduna khanbirakli beise esina naknari yanare film asit ngapigani nang loire film asidegi naknari yanare haina sei hoba eje maisnam amadi puswarane ni punna Saisakpa Dalom Gurumayum na Sairingbamadi Rahul Bluna Sairangbay Seesini Isai Kudol Tamjari Taviresi.

ngày san thia rani thang jam sagol ban chan chan nong mai kap pam haurei bi amadi radio tabiri ba marup mayam ga punna tabi na jeke haidu na su ibirei mayam punna isai se tamina si sei thazari.

say si Tanji ki bagaloy na na ngasigidi good morning Manipur lanthok chaba mata ngasidloy sinjari. Matam giyakak na balay ba maram na pumnamak kining matunghan ba ngam zatabani masigidamag waro biroy. Thawram sandok to na tahanjari basi Akaswani Imphal Gaya FM Sangai Channel dagini.

kanglai chanu ni na hakti sakhin bi malem da naming na leifam tak bini yening thabu tem sing na bini siroi chinggi liklani na hakti lak lokai do bage ngasi su chinggi pamlau isai lakta naitom tare khan ganu tampang na sungau zabini ning thibi ita nangbu hanjin hanjin kauge ko o lili siroi lili siroi chinggi nungsibi

ngai kho ta khi sigi thoram tabiri ba singbu salam lanchen bi chanu na taram no okcheri khurum jeri ngasi su ngai kho ta khi sina marup singi damakta tonganba makhal mathil gi manipuri album isai sing puzarakli

Kariya thangno hayrak padang di Samno ra chingna yinglaga kulak panna Hai hai kulak pi Anga nga siya chama

Asi haina alai mi magi mapham de sangjaraga angangi punsi ni kheri samnura khula bi sare na ho saung sare samunang kan thak ta po kheri mapu manai ani che matangi tan ja si de kang lai lam dam asi thadu amag loi bi mai gei pang kheri khana kan lak pane loi bi talla uyo kon pamen utharam ni do loi bi singi chik lai pa sadu yang gen marak ni loi bi singi lam dam ni khana ga kan ga lak pang ne thang gan mu ba sang len yai masai mu tham jangari angang gu chaung na ba yok sa ba da ka ya di ning thi ja ban kan au de do ma lem lai thil tu oi da na tu mu lai kan tau de do tu mu lai kan tau de do ma lem lai thil tu oi da na pulang lai ja khik jai na singin lai ja khik jai na loi bi sing bi lam dam da sadu yang gen marakta ning thogi ma cha

0: ado mi loi namak ta yohan babungam dori bro duba
1: kali gi ngamoi doi no hai chingkhong singya da natana ahal na ha mipung tik na tangari ba sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani lai ba ni ko hujik tia
0: o o mamal di ki a hairak toi jano ado ai di ya amaga di ta liko
1: is mamal gi ka su khali ma le
0: khandra di kaino nang bo
1: lupa samri sangma da gi hoor ga ne so is maya mam su le la mi doli
0: o o ado ai ta ra ga di khwai di ki fa ba option si masina oire ni na di khalle
1: to to to to oi doi ne masina khwai di ki fa ba
0: umnam aku taram na okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom ki paujel mioi lakha kaya da yohan jage
2: kai dura yoshi da yamna na
3: da sin kai ga hiv test toru ge dawa
2: kai gi na bani de hiv test tok doide
3: ibani lo hom bagi ahan masen haina kre ada ibani hiv test tok thu se na haina ram ba
2: na bani di yam kuira dai na khangna rakpa adu ga kai gi no hiv test tok doide na bani gi se amana amabu yam thajana dabai wani ne
3: adai na te da hiv test tok tok tu na hiv lai na traga lai te na khangto phai ba sa yam na phaba thabak ne
4: masi hakjang phana lai ba amadi akhoi ani gi tumgi pinsi gi damak ne
3: aduna hiv test tok du na isagi hiv status khangto phai ba sa routine health check up gi saru amo hela da bane
2: aisu hiv test tok tok ni nge du da kai yum positive oi ra ga di mayam na khangoi dro
3: hiv test tok ba ba sa confidential ne aduga nangi test ki result da kana mata da haido oi adu nangna aids ki maram da hena khangni ngam badi hiv helpline number 1097 da call to salo adegi aku pamaro loina khangani chalake ko
5: lomi singi numairaba paugel magul leiraba matal anina punsel laga semba bullet gr phangbiragane bullet gr chaibana lauda tarak pamarek mana konchen bi maruchik pi utong taba masung wahik pulaina phan batanatana matam kuina nga thoktuna thambangame bullet gr chaibituna lobunga thoktuna thambiyu asing balomi oibiro kaubiraganu bullet gr phangpham hildan house governor road pauna bazar amadi adomgi manak nakpa hidak yonpham sing

Aina balai, awa banungai bani maki taina famsi isai noi. Marup sing na lepta na kanbirak pa isai sing. Kudol tamdu na tahan jariba si Sangai Channel gi Good Evening Manipur gi thawrum dani. Lepta na tabiu, lepta na adom gi khuidabi ba isai sing kanbirau. Madhang asisu Manipuri matamisai kanbirak pa WhatsApp message sama lokachari. WhatsApp message asi ehang nasu reply di bija krabani adubo makata na dumak manaba message asi thabirak pani. Thabirak liba marupasi kumanthem sana jauba laifam na sangai tel karong. Loina na sana jauba gi marup hairok part 2 dagi nongmai tem premananda. Marup ani asi na khuidana kanbirak liba isai isi hidangmayum tapisana devi gi naitum konjelda. Thaunaujam samona sairingba matami saini tatana sakna sonari ba isaini khudol tamjari taminasi